ñawpa punllakunaka pusak plato mikunatami mikujkuna karkakuna. Chimborazo llaktakunapika chagrapi chagraspallami kawsakkuna karkakuna. Sina kashkamantami tarpuykunaman, kusichakunaman, trillakunamanka mana pudita puñupi hatun karana manga nishkakunapi mikunakunata apashpa rikkuna karkakuna. Chay hatun puño mikunataka rupak kakpipish wasa wawa rupashpami aparishpa may karu kakpipish karanaman warmikunaka rikkarkakuna. Chay shina mikunakunata apashpaka tukuykunata sumakta tiyachishpami apunchik Jesus chusku waranga kunaman karakuk shina karakuna karkakuna. Vizino kunamampish karaspatagmi mikujkuna karkakuna. Chayta ruraspami kaishuk chayshuk alli apanakujkuna kaskataka rikuchik karkakuna. Shina llatakmari kunan punllakunapish kaishuk chayshuk alli apanakushpa rikuchina kana kaskanchik. Alli apanakujkuna kaskata rikuchina pajka pusakkunapish tandanakushka krikkunawanmi alli apanakushpa rikuchina kaska. Alli apanakunapajka ñukanchik geniokunatami cuidana kaska. Pusakkunaka ñawpa shina kawsanapajka kikin geniokunatami cuidana. Kikin geniokunata cuidanapajka pi kaskatami alli alli yuyarina. Wawkikuna Dioska tukuypi krih kaskata yuyari chunmi munan. Chayta nishpami Pabloka, Efesios 6, 16 pika. Tukuy manta yajika, krishkataka escudota shina chariraichi. Chay wanka, millaypak nina shina, tukuy yuyaykunatami wañuchi tukungichi, niko. Chay yuyaykunata kunapagmi, yuyit nishka. Yuyaykunata kishka amuka, kasna nishka. Latinoamérica pi causa grona kunapak yuyay kunaka manatak piwan apanakusha nikunatagmi. Ima hatun yaki kuna tiyak japimi yakilla tukunkuna. Yaki kunaun kaspapish mana ima kaskashinallami rikurinkuna. Chay yaki kunataka kikinllatak misanalla kaskata yuyashpami pita imata mana nishaninkuna ninmi. Chasna kakta yachaspami Dios paksimita wizana kaspa yachachina kaspa rimana kaspa yuyaytakuna kaspapish chaytata yuyachina kaska. Chayta yuyachishpapish pita llakichinata mana yuyanchu. Pipak llakita uyashpalla mana rimanchu. Chaypak randika ima llakikuna tiyakpipish chay llaki huchakunata mishanatami yuyachin. Yaki kuna tiyakpika achka michikkunami imata mana ruraytukunkuna. Imata mana ruraytukushpaka kankunataka Diosata llakichichunmi Diosta mañagrini ninkunami. Chay shina nikunapak randika tukuyta awantarishpami paypak shimi nishka shina kuyayta rikuchina ninmi. Mayjan michikkunaka imatapish paypak munayllata rurachunmi yuyankuna. Chasna kaskamantami sukta chunga watakunata llakillawan kawsashka. Chay michijka paypak munayllata rurachun nik mamapak wawa kaskamantami. Tandanakushka krikkunatapish paypak munayllata rurachun nik kaska. Ama chasna kachunmi Pabloka kasna rimaska. Primera Corintios 4:14 pika mana kankunata pingachinapajchu kaitaka kishkani. Hasta wampis ñuka kuyashka wawa kunata shina kunangapakmi kishkani ninmi. Corinto llaktapi kawsak pushakkunaka Pablo llaktak mingashpa sakishka pushakkunami chay shina llaki tukushkakuna. Chaymantami kaitaka rimashka. Paykunaka Dios rimashka shimikunamanta anchurishpami chasna tukushkakuna. Kunan punlla pusakkunapish Diospak shimi yachachishkamanta anchurishpami paypak munashkallata rurachun nikkuna kaska. Chaymantami chay shina llakikunaman rikkuna kaska.
mana chay zacho. Yazita, sakik zamichik kunapis, chay sinazatak zakipimi urmak kunakaska. Sinakakpika, mana paimunaskata rorachon nih, michik kunazacho, zakituk kunakaska. Hasta wampis, krih kunapak munaita sakik zamichik kunapis, chay sinazatak zakizapitakmi urmak kunakaska. Pusakunaka, imasina, aji pusanata, yachanatami, ministinkona. Pablo zatagmi, imasina pusanataka, aji yachachiska. Mana pusanaza tacho, Corintio kuna manka yachachiska. Hasta wampis tandanakuska, krikunapis, imasina kanakaskatami, aji yachachiska. Sinakakpimi, Pablo yachachiskata katina ganchi. Dios atag mari, nyukanchis kunan punja pusak kuna, imasina kana kaskataka aji yachacho, riku chishka. Chaitaka, primera segunda Corintio kunapimi, yachachishka. Primera Corintios 4, 14, 21 kama riku pika. Krih kaska hawa, hatun jaki hucha kunawan kakpipis, kuyaita riku chinatami, yachachishka. Chay sina kuyaita rikuchispaka pasyansiawan kikin aicha yaya sina kuyaita rikuchikmikashka. Segunda Corintios 6, 11, 13 kama rikukpika. Kikin wawakunata sinami Pabloka rimaska. Yaya kuyakpipish paikunaka mana kuyaskachu. Sina kakpipish. Yaya sina zata kuyachungmi yachachishka. Segunda Corintios 7, 2, 4 kamar rikukpika. Yaya sinazatak pitamana zaki chispa, ayudana sinaza yacha chispa, ayudaska zatami huizan. Segunda Corintios 11, 11 pika. Wawakuna mana kuyangi nikukpipis, yaya kaskamanta, kuyaskataka, diospis yachaskatami huizan. Segunda Corintios 12, 14, 21 kamar rikukpika. Pabloka, yaya kaskamanta, aicha mauka yaspapis, wawa kunapak ima zatapis maskarikuskatami niska. Mana chay zatacho niska. Hasta wampis, wawa kuna mana kuyak pipis, paika kikin kuzkita gastaspa, kuyaskata rikuchiskatami niska. Filipenses 1, 7, 8 kama rikukpika. Pabloka, tukui wawa kunata sungupi charikuskatami niska. Chaitaka, diospis yachaskami. Primera Tesalonicenses 2, 7, 11 kama rikukpika. Wawakunata kuyashkamantaka, tutay punja trabajaspa, manasamaspa, ajikunazata rurraspa, yayakashkamantaka, ajita rurraspaza, rikuchishkatami huizaska. Pablupak yachaykunaka achka ajimari. Kailaya yuyaykunawan kaspaka. Tukui pusak kuna zatak mare. Dios monaska sina. Aji pusanata yachan chigma. Sina kakpipis. Nih kunapak simi mantaka. Manara hutku patapi kausa kunchikcho. Sina kaska manta. Pablo yachachishka sina zatak. Krih kaska hawa. Hatun zaki hucha kunaon kakpipis. Kuyaita rikuchinatami. Pusak kunaka yachachina. Chay sina kuyaita rikuchispaka. Pasyansiawan kikin aicha yaya sinami kuyaita rikuchina. Krikunataka paikuna mana kuyakpipis kikin wawakunata yaya kuyak sinami kunan punja pusakunapis kuyana. Yaya sinazatak krikunataka pita mana zakichispami pusakunaka ayudana. Yachachina kaska. Krikunaka wawakuna sina, mana kuyangi nikukpipis, yayakska mantaka kuyaspami rikuchina kaska. Chay sina kuyaskataka diospis yachanami kaska. Pusakunaka, yayakska mantaka aicha mauka yaspapis, wawakunapak azitami maskarina kaska. Mana chay zatachu rurana kaska. Hasta wampis, wawakuna, mana kuyakpipis, kikin kuzkita gastaspami, kuyaskataka rikuchina kaska. Pusak kunaka, tukui wawa kunatami sungupi charina kaska. Wawa kunata kuyaskamantaka tutay punja trabajaspami
mana samaspa, ajikuna jataro raspa, wawa kuna manka, ajikuna jataro raspa, rikuchina kaska. Kikimpusakpis, chaitami roranakani.